0: bake bambe esengande dolare na ina ira ye mipango
1: okay.
0: Ne rumu ne buru buka presene na bana ne rungaba kanganisa yango kwa esuka butsoro wa bana na wasaba ke kubura batya kombeso wa hetana
1: kando na mola bela mer aba na wanda mola bela mer
0: ne shonzo ra shinga shino shino kwa mukwe
1: omuko ne shinga ko shonzo re kwa kata kombeso
0: ande plan de no ami ya ulai bake kubura mbo 80 dollars e perike ne ro 80 dollars mune buru tuka kutara shinga ko mwa ke chanda chao
1: okay etu se ribu tiyama kushinga
0: shonzo ru muka tura sho kwa singa
1: aha
0: ase uko butinga yo masalonga ya fashion ndairu na shonzo ire
2: ngatwa ngevokevo ngatwa ngevokevo tuboshi kuombyo mwakaka byakawanza uwe tsukeri tsukecho embere shereria uwe tsukeri ere eritwetike eyerisanduku kundio uwa mavulikiri wa mahika kuwo naho ukavyo ukawa utenge shata shale hawo kwendi neru unamulambie chiro chikandi hikanga ni chiro cha ndi echiro na mutunje na riwolo ukavyo na lindire risanduku nero ngambe ngabe kawezekana kuombyo mwakaka tsuka itubushito twale hero mamo paf oma kenya huwa regulari kuda hao vinuwe na kume tuangana basula ndake kundi mama basula nga bando vendi okwa mwaka ninyi mkia tokeriwe ticha bando bakandi tasha holoko
1: okobera bikasha ra hombe
2: naba ndi tirimesere bakahika kuyo nabo bashare hevende itu namo basula
0: wasinja ni mero moto tukiria ba ulikiriri kordoke nganyera ulwa vrenye berikira telefone yine o moshakose ni mero ni 09 Nwananzi
3: 36 13 03
0: Mwenye mabika sukirishi presente na ungo kalura hai na ungo ulendi karibu sana.
3: Mka ni kerio machende nga ula mkamba ule mafungula bivini. Na vina vina vina vina venji kasa da musengere chirao. Nga vende wasinja okobo shi abana vina jonga hauma netu omobu moba masanduku. Kandipa vina jonga hauma netu na doktere mku doktere wetu
0: kitoko jero kakule kitoko jerme
3: okabira na mulwa okobandu
0: laboratory die la gloire
3: eria mukawa no masanduku sibino sukaba patadawa sitiri na ndundi omndoka byaka talukana nyana bitu sukaba patadawa tukoti tuwasinja bangango mutsanga ho omuna mtu olendele tubakoni mukatutunza kabi ndi wasinja na abandu base mase bayi bajonge ha manetu ashoda base neho ayo maveneho abandu banumpatadawa yo ndreke kandi ulipitali unemu wati chavandu okuyuvanga na pata mexame umukabea kuwene.
0: Sawa sinja, tukatu keta shaure kromu kuluyona masu bako. Karibu baba kurdu. Sawa wasinja wa mabibwe mela iku wawo. Tuwa mabisha ichema undi mulamba iri na utashe wango ukalu hai baba. Na wama vingi na mnomo linoli no.
1: Kamba nanga ulamo kasarega kambali mekirime ininga sirire karimire. Na ininga wende wasinja kumu namo ule na ya kitoko. Oyone munga anga abandogo kabisa ito tukaitua kofirime bie bie. Njenye le mireho na ina vire hengema muna petire hedawo. Yono na vire lampu kala na vire manende mwili wa elimuli ya tukuriwe kabisa ina wende sawa. Mwire tuka zane tutulola yeyo.
0: Sawa sinja wa mavika mno shefu awe karemire tuwa mawe kupokera. Nero ninga muna wire nilwe mehake. Omo mehake muna wire munga ya kokobekirayo unashikeshi yetu ne kokobeka meno avere avu nobu avere hengema. Na bakanyi langira kambwa kama makaringa kakavirivi ya kashiri. Emegafone wai birubi ushifu kache wai. Sawa abandu ambatatafuta kile sauti vatekosaka. Mune wire bandu bakanyike berambo ya baluana na baseka na baba bakalaba bandu bire byambo alingo mama yebya mushire

0: Kundina ba na babu ba abanarete mirambu abo boba nemukole bya kapyo nok. Na basha kulu abo boba sabasa akabi handiko mirambu mo pa kandiwa mabitimbano kwetu
1: katwa ati. Omulondo mwenyuwe ne kuti shuwene.
0: Shuwene. Shuwene busanano butabalibu yatu sipata tuhe mibiri na bribu wacho kandina mesu bacho. Kunditwe bo shitu ukauna utyo huka seba. Obli mundu anaitonde unobuholwe tunenabo si wangasungoma na mobikolono
1: chita masikwa kuti sibita tuhe mibiri eduke mibiri yanga byahaye kuba tuhe mibiri yarayete ngaho chita mambo omubiri amalwa chenzase tuhe chita mibiri mwenyere haye
0: wasinje emibiri yesaba kakreyo mu muingo mu muiwe tumune nyono mwebi ama izine marebe marebe wakakuma kuma bandu banga maelfu na biko izine ayo akakuma kuma bandu nero yekaba nikibane hibiri heke heke ayo angakula bandu be mibiri abakala kake na ribu tuoko miaka ndi aba emiaka ngo komu ondi analia bwahano likwamene na maisha wa bandu ndi owe kenza linwari mu buti bwana bana batrua truwa ya hikoko okolupitalu huyu njo wa
1: nako ni kabiri kania
0: utaka nako ni kabiri iba kama lushamu etruwa omuke kuleka shate lushamu etruwa kandiwa lebibu ikanemu itangurika nemu palia sika asomeno iye demokrasi iye nitiebi ye inje sinatali ya
1: wala okay tukabura ku milionere milionere maisha umuvile noko murunga wehe wa lubira
2: bo oku inje aswa amaisha umuvile uwe na kulaba kwa morongo kunde na kurero kwa morongo
1: neti erilova
2: erilove
1: eresunga uluba
2: ehe inje umuvile muwe na kulaba kwa morongo inje na kurero kwa morongo lakini njineshi shundambisha yesho na herero kwa morongo ke musha hera inje inje nga mundu kunde oburu mdoke kanangu kwa susi
1: ok tulawo
2: inje nga mundu shundambisha yesho yesho na herero yukoli musha hera lakini kwa muna wire kondre ngato kereha mukari wa iye milu fra no mukari ni atendera omodi milu fra metandiske oko morongo ukaira no ku mil dollar kandi unemu bulano bulangiti bwere swek
1: inga
2: wi oko de mil tro oko de mil tro emendi wa bujilie wa bo excellence jilie emende oko de mil tro s'il vous plaît inje muna bibi vrena libyanyiti ko ekoli primaire eko kabalano mu korono mu moyimbeti ya mapapa ela gom oko 2003 emende
1: nare banaute shofranga
2: abasha kuluba naute nokoshonde banaute okoshonde papa wanamu eba naute okoshonde
1: nare bikahika bitya busana nache
2: a probleme tukabya mochi obufre amebu nene kundio ko mulongo njenyeri akurero ko mulongo no bunga situngali eri ya ulabo ko shofranga sirio lokobo nde bunga chanyo bureya etukindi tundulo muhoko omuhoko nitu tundulao etwa susao koliko etwa susao dini fasoke ebuoma
1: emu na utano kwa shofranga
2: shofranga senia omome suwayano kuti mwali ya matimo piske mkarenda omuhoko atukere baneka kunde imagine bukordo tukana luwa hanu ende chimbu uwe hike lubero ukana luwa langrana nzira ayitekwe ayirikwe nzala iwaende su wangasu ngano konda ambishe nzira kutia kuna chikuse chiherire kwenye nesuwe nditu wacho lakini kontrarimani yufele ware ayiri chivukutu iyo wanganata labo mhoko ni ania haa wanganabo lere oko village tuwe noko nivo njenga kana maisha wei oko village ituko yika noko nivo ukaya watika wa mundo yare kolo mhoko na uwe kumurio okwa wakakare hako nduhi rewe ili ya misebere iba kuhu mhoko were yari ya uke ndia hiru kubuhoti ebiunga kanabi oyuni uko village ananyikuwa mire
1: seke aba naba kaya kamabwe ni maishi kala kutinini
2: ni maisha re kala papa a maisha kakala no munduka hiko kochika iwe hindange chiso iwe hindango iwe hiko kolu karara naba nasiba lebata susano moparsele mundusha nata kutreba
1: habachi
2: abana kukabia oyuka ndeba nkamo bwenge owere sosa ini iwatanga basiko wasungini ya nabia nabande leo njenye butri abana bayi abatano lakini nga nauna lebia abana tuwa pishene abatano leo abo shiba ni umu makondisio ama omerera iba ni umu parcele ngomu lakini bakaluba pishana
1: okoche bunyuka vaira bata
2: eche bunyuke letayo ya ngatu wa teacher lakini nayo ikato keche uma ya talo kukoche ndi ahiko hao mvile muha na hili ama kioske ahunga seba muba watikirie nga shimabo lorebareba kundi ya bandobe ndehera humo manyumba lakini ya kosteo na kola ebu tembo nabu baba kasa angisioneba liku village ama patrui awamu na wire aba polisi

0: Ibarabara bakakorera omomanganda. Kuninje muliolo na nakole kosei muliolo. Erengi reiba tam. Aho anabia ba polisi iba neko biveteri aho. Nga endike kundi banatuko mire. Muliolo. Aba polisi ebe fandere kuri kisasa kwa hao. Okomisho gudro erolo wa kina baba. Vavia hu iba ni munyugu wabu. Awe sese wo s'il vous plaît. Nero abo. Wakandi kule sese wo yu vate. Inje nga endike hona songa inje mwa personele ma.
1: Sari wama kuwanya.
0: Nero abandoba nengabo. Vubanga tuwe teacher ere gongo kometwe ya bakatu mkisaba na barere barere. Ibonebe kwanza ere yetuke mubu wabu kandiba nambiti teni. Oro chiri, striktema interdi, omupolisi ni anehe kiri ambondo neru nye nyubu wabu. Omupolisi, ewa musu mune nambiti ya vest.
1: Probleme bunyuka ni afer leta.
0: Eleta yi nyubi usi. Kutawa
1: kulube leta, ebaba ya bandoko banya mabwambu. Aba nabisi tuwashesha balangira hana.
0: Omushefu de sele shere tehikano kwa chikambo anene konivo. Eye revia ini angana toka nano mupolisi. Rie.
1: Ok.
0: Nimbo kwa mbo operasyo di zinevere. Mutu kwa respecte. Amusonga
1: na masabe chinyo. Nuno maturuga linga kumbatu.
0: Mwaka hikano kwa chikambo. Tuwa ma respective ushevio. Neri omunro. Amaisha hali ya hamba ahu kareba utihuwene.
1: Omulondo milionere lwalu omulondo ili wambo omwa na murerisha ulange hiutuhio mo Centreville. Omulondo mwenye nuwene kutia?
0: Shue, uwene kundre omwa na murere kumbisha ishe ule hiutu. Kundre seche torere.
1: Okay.
0: Kure nengo kukatambio kutu neko kano. Numu kari ya mabieke kuluko mochero. Aba nasewe vula kwewe koholo. Kunde iye mama wabana. Akabia nabana. Aka angadribu muolo.
1: Vala.
0: Ni maisha reta luka.
1: Ok. Amusonga tupura hole.
2: Ompolitisi ya mekubura tuwene isu wene. Donke. Esaba kabu ambu mwanesha kola isha kole shiba wa mubiri. Wakabu wa droit des affaires. Mesi balibu wa madevware wabana. Nabunga banga college kunde no mwana ndio mwana abana be morongo ukana sungo mwana we morongo ni anote shombe na si witano ini anomo sizie mane primaire ini anote na shombe na si witano au ndia kamure terembe na tilisa yembe ni ano yekasha yesha bote chendene chao ayo ni kosa ndio mwana nga neso mesha karasa abo baba siba ute mibiri eyangare kiba eba garami ya banabo
1: Wasa pursa.
2: Donc eleta yetu. Tuka usa kubokuwe.
1: Kwa mabwe.
2: Niku sangwa. Wamabe langira. Ngoko tulienu yomu eta de siege. Kumbe situ rehabitase. Kumbe bakari ya babe deklari ya benubi yoko duan. Nero wabanduwa bakari nira ya heke. Na wiba. Ibi ya mahu ereyo. Tseo tu. Ebe tasukare hirebi ushebi wa mabe. Merukabi ubudisho ubudra. Vana. Saa tiriche rekola. Wangewe wa iso vingi. Mukabula ya presidente. Ameisha we morongo. Bo, na wakabia tungo. Ebi akabi buwasi kwenduluwa neche uoma. Lakini ya batrekewe morongo. Butrekewe morongo bukabia limite. Amabi irebeke libiwe ngapane.
1: Ha?
2: Akasha iranabe kolobebe veri. Akasha iranande. Yeke wati ayoyo mpatro we morongo. Amabi irebeke libiwe ngapane. Ambo ya na uti rebeke libane. Abo shiba na uti ya maremu. Abo shiba rihimbirabo. Ayoyo wakambo yone mwome daferi. Owe morongo. Nero obute kewe morongo. Sibule irakayala. Ngobute kewe mumuyi. Donge obute kewe mumuanga. Na ere chetwe chomo. Cheche morongo. Alakini yanoki ukendi yombe parcele ni 5,000. Area uweza sunga mbobo. Wamabete kane ngoko. Donge, nari ukandibwa, akate kengoko yoko chivanza, ini abuleni rinzanza, area rishe himba mocho, ini himba mbobo nyate.
1: Ekesyo na maisha wa morongo domo vile walubire wawo.
2: Awalubire kutibu wawo muvile. Kumbe hetu rienu kunde. Enu, omovila maisha kalova, kundu unalengu baba na mama, sivareo, sengu tongi yetu ya sombe. Nyitata tumikisha vete wabiyage, ene ngala veroko chabakamu.
1: Naro kakala kuka kabu la morongo usana.
2: Akala morongo wakari tu. Awakari baba kari sabalo mebe morongo. Abalo mebe morongo, neba traga, bali umabu traga. Donge baka, na mekwati ya wakari bani, nero kayu mwa uondi ni aliabundu. Ine sheja mwa uondi, obundu wakari, ine sheja, nero wakati mbatimbo kwa wakari, kati mbatimbo mwa wakari ya karonda mandru. Amave langrabuno mukari yoyo, akana ukichiringa tindingi kutso mukari yana uti kwa helar oyo aga omukari uti kashiye morongo ndinoka ula yandale share bola mulume kundi bakeba mesha ro yo tu omubika hobo nduse bola bulamu nero choche probleme abalo mebe
1: mulo ebunyuka aba nabakaya heka mabwe ne maishikala
2: aba nabakaya heka mabwe ne kusangwa sahari chere kola bakayi wotikaya kumbe bakula ibana shimibiri na yesu kundi bakakwa mabo mama wabo baka kwa merabu mama wabo, baka ikaba chukumabwe, nabu mama wabo, nabu banamu heka kuwo. Wamabi ya rebia omulu wa Yesu. Ndi na hivini yaka kwa mamusermala, na hivini yakana yaba ni kumochibandra. Nero mwana kakolo akiwa mubiriwa mama wewe. Angana yiga karasi, lakini kumbe, ishiberrawa ni kutime omubiri. Owo mama wakakola kutso okay. Baba wakakola neto. Okay. Mama mwenye akana yiko kwa mutanga, no mwana mwenye akasha yiko kwa mutanga.
1: Ok, sauti.
3: Ya leo.
1: Wala, tuke minishango ko. Bachike chike choto wanga kwa lutuwa tuta omwa nibe mukoreshe kashi ere okoburenga we miaka iku wewe. Kunde mwanani anamu kianga neshira ina mabiku wangu kuna lewe tichikuba. Na ero basi ya maisha ushinde mabitu ikira hakumbe. Tunabia tuka aribia hivyo kana sungango mumamamu kolo kolo. Ine abiri hecha kasi kukuba liye suba yako kwa lume keke. Kani lume keke lukwa watuwa na matruwa kilo. Na roni chikatele kilo sengi kilo. Liwa mbumu anakebu sengi kilo. Oko hete kwa heche na heke heke. Kwa nashishiruwa mabitsa ndia omwana. Nonki, eviono vya rekuunga, na rekuunga ba nubu wabu. Na rumwale ala nositwe shingo tuanganasha toka tute, rekuunga ba ana, ili nyubu wabu kunde. Yabiri yango vure komode, ana kiavana kabisa, babiri nyubu wabu kutsebu. Tukala vera okocha kabere mbere tuike kucho, nuna vere vere roha noha ne etupa. Ambu ni avogu yo kuchibido chikende shasa. Wali atumao ni kamu itele kilometre, nuwa wabu, nuwa wabu luanzo, chimbulu. Ni muhinga ni anabare reku hechibido mwaka tutuotu kiretuwa la kamukeya naribuwa motoria kesha sachendechero kama muramucha anemuhingania ukosho radio komo galeria babaye kataso hiru ho model iglize nimero wita kama muramucha naboshe abaka kolero ho mubiri kamuita tuhechinyuacho donasiana demai. Erulebu umiria erwa.
4: Umiria wabare chayo.
1: Okay. Awa soda bana mutsunga. Mona nala bire bu umiria bama ni maneo ku kumkuchi kumukanji. Alangira kabisa bana saba taseka. Muma ngaseka mwa sunga sukulu wenyu. Bama nilingira bama nilingira busu.
4: Sibale sekane kwa nana sibali bulana mndu yakoti.
1: Okay tu yeyo.
4: Nerio twa maike umiria omumuyo kabisa. Ekabisha ine omulwana amatahia amabye bitahia amarunge babarobotana bana ale wibwa kondia maisha ne wabenenge kumune mubuwa amagenda kayatumike nero mumama amalimye shialana yakatashia katashia kolana yo wande magribite uwe amafunga onde mundu amako bukola ambaba masha. Aname ikiromu watembe na okobe na engo okobe kanabie. Omuka liya mabota. Mama tungo mwana. Kanyo mba bama agenda. Awele seko wakabirata haa. Ye. Yeah. Onuwa kande kolamo iringazi yaka. Ama watelero sene ndi ikiromu wate basi. Lero bukuli obu sinatamei. Ombaba na mabia homu abwe. Nero mbaba ni homu abo. Kandinicho mama uya katashi ya tuache. Ombabibo yuwa hiko yobukuli obu. Ama hola. Averi yabe hola, omanga manga vura tinama tinguanga suba. Eiri umira wage, ibu avire ndelesia, ekazi, rinwari nabashiere. Nero mwa kendize, akatswa no musiere ya kashi yaba nabo monyumba. Kashi yaba nabo monyumba, nero mwana mwatu hire, omanabini akawale ro monyumba.
1: Walobano.
4: Moko wundi. Nere chanda chikabwa, omulu anakabwa tinjewa tae kumbe. Omukali wena mwana tukala nja kumbana mama musubira. Neribwe risha bwati akasa omamine lini lasa ko bipu pati apana. Nere chanda chikawa chete mutatu alomacho machagana. Batabu wanga bebya bete okomu mamuyu.
1: Lewa mbona mabi wacho mochi kuhi e ochene aho. Mulwa na matahyo mumbesa. Pama baba narunga mayo mushitwa karundia maisha. Ama hikiro mu omukali no mukure.
4: Na hini ya nabutiri ya bande ba ombere.
1: Aha.
4: Muka liyari ya hekobuku. Nia namota butano kumira uwo. Yobali ya runga nai.
1: Naro amatasha butaba veri. Vyo tukalika na
4: tutulanga nani. Vyo tutashinga ni bande.
1: Nibo bubande.
4: Hey.
1: Naro mulu mena hana zini ya suba na muka liwe.
4: Anata kiri ya suba na muka liwe. Lakini muka liyari wati ibu wa mabiyo kubashiere balia.
1: Aba mashinista na bagrametre. Saudi. Kambalume. Tataka kwa chuma. abano ba bose beyo reta sungo mushiere kabisa rero kolwa chekanda na munara mucha chekanda we chitatumba ni masoko mwe biasa wala
2: bo wasinjuka bechinywa maisha brekala obunyumba ne secret obunyumba ni nywe babere nande na mwali wa millionaire sio ndisho mba malwa sio ndisho mama erat donge ni bwambo wa mabiyale byo mulumiono mwaka tatu kwa wafanya kwanza erere kusangwa bakali nemberere mberere mwaka tatu kwa wa mu ama mushiga ama genda namu nebura bana mukita ka ibo bambo bakali simu yo mukabashi abero benene na sasa omonivo omukali ama bishalaka yikolesha be kuwewe aho baba kali batu ka hola tote basi kabe wabiretengwa na rometo ngali weriyo ekikacho mulu mesa kata shiko ko chikini watu bonje na ngatsoma nebyo kakola kumi na shakure kipere ewa shasa itoba ndo tukatwa langira mana ke mulu mane kwa mezi kwa sango mukali kabisa babu butako bamu butako na unamu ikoberia yo na rukandu wa shiko ko chika kiri buta a ewe su utomen uke iko ko chika kiri butukari kipere mukali ewa lwa menyo mulu myoyo twamabe mukwama ane kwa mezi na richo tuke muhana omulume
1: akata kera ko saribo jakaswana namukali wo wendo
2: ndi nama wanyeti ndi ni bwambo eribu tukata share kiperi tu mukati kusango abiri yeke he wito ko hor he wito ko lar na nashe miti ye mwira wewe akale bayo mukani abatu ata sha ngata sha suba mu magumwali ngata sha suba mu womuko nzirachi ne rici cha onyesho mulume ngokwa na otemi omulume sa kana ni
1: rebi omulume resubira mukali sekosa
2: resubira mukali aya namu yabo twako no mukali ne koko chike ne yeko koko chike iwo chebu tukamureke peka ina tukaya alala mebi pupu ne wat iwo se nyikoleko donc we mulume to mai muso sot omulume ne ne mukandu moya ivi aka kale kini atu mwa omulume ona bere mureka na rukumbi omulume kwa kuti obwenge tuto na mwana amureke ini aro ndio wona
1: checho okay lusasa taribu kwacho tutele bebe troisième majengo bakuwa chobata
5: nibo ambo Hane chinyo chotuka tuka wa obuli mundu akachivu wango kwanga toka. Kunde bakabu ambu umukali ni muwati cha omulume. Hane bintu byakasha watika ya kumulume. Nero omomulu wama byasya mukasha watika na iya. Nero undi nagenda. Onda kasha alama chironda. Nalinge nengoko Olume keke bakalu lishira yomo magete. Saba kalu onjisa yomunyu.
1: Bas.
5: Ritasha muhe chitole chikalu yomo magete. Aka tuachu.
1: Chikakala kala.
5: Eh. Neroma viveri omundu ya vendu. Neroma shagenda. Bo amabe kumenya. Wuko anomanga shasuwe yo ulika ndini viro vike kandi wa
1: kandi waenda.
5: Eh. Neruna watu. Ngalu na hela koko ngalu na shala na bashiere na uyo akabya kanitsa ngamo
1: akanyoka ako
5: kanabya na romomulu wa mabihi hicha sichitolere eribu katwa shongendo sha mishiminene chikale ka uwambu fulani mwaka ya belunga ama gendo mu oriental na shiyo mukali abriyo mobewe na royuli aho yo bakatswe ba sibangasha minyambu Kwele nena kumagenda. Ambo mukali omubi kwesi abo shinibave.
1: Nambo mukali watwolya nebyase mube.
5: Si mube. Chinatwolerewa mabutu kaende iwa luwa enda no mukali wawo.
1: Okay.
5: Imuwa maenda ndeke.
1: Wala, ko luteribu ya chio mango unomwindibandania cha.
6: Ah, wa sinchu kuchinywa.
1: Iningata
6: kiribu anete. Itwe tule na betru eka. Isitura taenda. Tukabia ngatwa vire minya. Ebebe, ebili omushi omukali. Kundi situtua tasunge mibiri. Eye regenda. Alakini ababa regenda, babiri sunge mibiri ya regenda. Ababa babiri ya tumika. Ini ngandibu aneti, amaisha nebevuko. Amaisha limu nebevuko. Donge, ohobia mate hikira humukali, amabi nyama kolebio. Sibu ambo, shanga shata ambokera na huwene. No mukali, tuanganabu watute, omulumi alwale kumukali oyo. Alakini tame, oyo wabarelekana no mukali uwe sinashi. Nga kasu nga mapato wa muhanda wali hati. Iwale kumukali, inyatagenda. Muna sungiri yoko unde, inyane no mukali, pero venene, bama rekana. bero bia biba marekana lakini omurere umukali uwa beri ya hola omulumi olia amasoko maziku ari winyabererekana no mukulu we uriya hola nyabererekana na ibya bereho bia berehwa alakini aberi ya hola omulumi amashasungeka amasoko maziku amayazeka neruwa bulaho ngachi ngakabwa tichanda chichina hambene kutsenga kakolero byomore chengererete
1: mabataluba mukuniro mundo wambo
6: eye mubata mukunira yitu mwasubula maparticipio ko maziko ngabande bandu bali asa lakini nyaberere kumukali
1: utangalia sanganda
6: he naro oyu ebyeshe byangabane koko oko oko mu mamoria oyulina bashiere berye tukomulume wewe wendwa no mulume wendwa mabenya ne musabate omukali uwe asubyo mu bunyumba Shasabe ka umakasa atumuka lesubu mu bunyumba
1: kwa merere
6: abiye musabe wiwe oweri akasabe biru byoshiki omukali wowe ashasube ayi ashasubye mu nyumba chekashebe chero cheuma
1: omukali
6: otunyasa naru twashebwa totetu tutuhane bututichi
1: wala
6: me antuka omukali wakashasubamo
1: naye
6: kashehika okomwiso tu
1: okay chakolu checho
4: esa yabere horo kwe
1: eh
4: ache Iyo amena ngana rondi owonde nauna rondi owonde. Na huri wambo oyo abiri afunga bandi abasiere to baba newewe. Na yaronda yonde wewe. Akahatika nokumukali kochi.
1: Ndakebuka malano wendwa.
4: Ayo wayo.
1: Eh.
4: Ye. Endo shiangale ko mundaka.
1: A problem nichi. Akasa gachi. Achi tsibwe chiro mobi ushi checha.
4: Achi sibwe chiro mobi ushi. Yari enda pembeni shendwa yewe. Akarashaje na basiere. Eye kosa. Ne bibili kawaite shua ngatibito kumukali mbalimbali shetakola rilolori area kushingiri yario. Ne rotwa shingene amureke yabere yana yaronda yonda kadasha mrundra kove.
1: Amulu meka itreba.
4: Oya ka itreba anabya bibwatika ndaka mufobera. Enakai swabure. Tu ana una mureka.
1: Wala. Alors honorable Mbwanga. Mulu meta kasubira mundu wewe. Kabia talengekani ata apendo bya sibya ngaher.
7: Omukali amabende wabo iwona tulera. Nje kuna na bare musungu omukali mwende wabo. Amabo obye birubuluhunda. Alakini omukali iwona na mayereta tangasa ngasoba mwayi. Mbaba mamusira tibwa omuyiranga myaka 20. Kando mana wetumwalo na mabundi asoni wetika yabana bamabelo atu batsunga wa maana
1: nirebo
7: maringa meka makumbili ni kwambo amabye atasekere yawuri ibo muka butuka ukanani ukasa ana matubuli ya makosea ati omukali esira tambo akasibu munyumba twera tute amasa ati akashalembera bana bewe wo uleka lembera bana bewe kunya na butira bana leka lembera bana njimba benje ye emeka mawabena ndakani makana shofranga shaye makana shopandalo shaye ati buli kintu isi mache heka
1: ndonga
7: na mashala vile omunyumba bomunabira bamaka atakasa akashindachi lakini mwisho na mwisho omukale kanina marisha nihika kwa matibando njo mulo mabira nini ngirie kati ndipo kara kuti atenda mosalo nina mulo mulo manyito lo mochumba abireana nawo ndini we utulere kwa mbaba akenda saka
1: kakolova
7: akolova bolobola atinyanga ye mubohesaya Nabo ndibo kwa mubo eserebu senechini. Bwana wa matali ni yaka makumi mbili kwa nama ya menene. Wawando kwa mbaba kwa wolobolo. Iyo kinda saka aka subo kwa mutima kwa
1: wolobolo. Mutimane mwesa labu nika.
7: Anemu kwa hebyalia, sheta kwa makalio. Jabu unamosoro musaluka nunamu mukira nakalio. Anemu ndisa labi nulo mutima. Alakini hawa huyo mukali ya mareko mukali inye yromulo mwakuchi. Yoko balume mbakazi ze probleme mwenye. Na mwuse na mwuse mwela masalamu roko njigo. Omuna mwukali ya mamuniga. Omuna maya bere hol.
1: Kacha nao.
7: Naro mbaba na mama bere mutebe tako. Averi ya nano. Averi ringa bitu. Kasu ngevi averi ya nikabitu. Mwukali ya mabu amulu mawate. Omuka ya mabu kwa na kwanzi ituwa wakali. Na mabu nisini kwanzi risini kwanzi retu.
1: Tu.
7: Wa mabu ni hatikana tu. Inga shakuita tu.
1: Nivala. Amuka leme batisini kwanzi rene kwa nana. Wamama mwatukana. Erwa kachi ko mubichi kakesha agenda. Mutsukateli bwachike.
8: Omacho ono kubuto bwaku tuna tunasiirie. Kusangwa alimo sakramenti yeyendwa. Alimo sakramenti yeyendwa. Kuna berenga abandi bane mutakiribo bata. Oyuta uta makosa inabenga uta makosa donge mulume oroke hano amakosa ushi kwanza lokuchi okumukali adashingo kwana lungire nyira shabu abande bana bahia kandi uranga omulume kamureklame akareklame ndo ayiwe umukalike ne shayiri aba area basier alors omacha akabe konivano bekabe abete nje muna songo mulume omukali wewe ebabiri musingi bama musingirako ekayo busingiri kwa Niraba bile wama baka sekerio mulume. Mbaa, bile havi singiroko mkari wauka. Wama mure kipere. Wama baka msekerio mumuye. Wama kosandre. Atapalu meyabo shiba shechong. Echikale kina suburo mkari waye. Nga nichi. Habari habi wabero. Mama toma. Donk. Amara prosimae. Toma watu. Toma songo mulume mwenyeyo. Akashe. Temu batibadi. Omundo mabe suburo mkari wewe. Omabe msekerera. Seke na ushi chata kuhikira. Mechikachabi kuhikira. Uwa blango ire ote. Hali trois possibilités echikare ko mundu ngabade vwaleko akasekere mwenyewe ngabade vwaleko hali trois possibilités e possibilité kwanza yeno omundu aka raisonné omundu hiyo atushishote atumundu aka raisonné che kwanza uwa butiniri nguvi par exemple eshombe ne disi shikaonera abasha kuluba waonera sho ku bahati nga wale but gena bisha rekono na bana bana bana mutaboko Donk, nge ya sungashi shombe, shombe ne, shone, uwa peze cho kwanza, echa kavere.
1: Shombe ne se shahera na
8: bana. Echa kavere, uwa hiro moplase yechi, e ya bana. Ilevre keba kanaba mbwe ngubi yo mama shiri anerekula, mea bana bake wangapikula nechi, no morale watu wene, esaba kakureli, mbabeni abiei, na mameni abiei. Neri uwa hiro mwadongu uwa hiri avinire ya bana bau, yo aje, uwa mbutubwa, bakasha bakende kulabati. Chuchikali kena ini hakasa na tunono, nga ya rekipere muka liwaye, puruke osi ya bana bae, dikasho yabo, ibiye epe proteje. E posibilite ya kasatu, yeye ndwa sasa. Yungu esakrema, esakramendi ye ndwa. Itwe komba kristu, wakatu burambu, ndwa shi irituika, katika mema, katika mabaya. Donk, amajaribu osi ya kahika, esase osi parimea majaribu no, Nero saa kapati nga ya reklami, nga ya ndo muka liwai. Anashike, jisika sika kasha hola, aneo maondwa. Se kilifore tendi sekuwa usi, omulu meo shangarunga yende ndwa, omuka liwai ya tia hola. Kuse hate divorce official. Bo nero saa sinjena mawaza ncharenga, eri watu chomulu meono, chireri musekere area. Omulu meono, anaute droa area reklami omuka liwewe. Bia meta lukano mo negosiasyo, Ini angana ye rihaki na amani ya maparwase iwe no. Kutia mabi, abe wabu wamebao ni rihaki na amani. Ini angana ye kukwande maestase. Jisika seke, ashe yiko kwa divorce. Na ya vye libre erire marie.
1: Kutia muka libo liba musa moluko oba mbusu.
8: Bo, oluko oba ye rihaki na amani kwanza ye, ukutuba kristu ye. Epaye kwanza chilumbiro, omuka li abwerekirao kwa haki na amani. Chitu muka, chitu sekirayo mulume. Isiere hena mumu, yandana ye nero,
1: Aba siere ya nashingo kwa siere banena
8: ayo.
1: Na humuka liye vura tijesha nda subamu.
8: Ini bane aneliye parle mariaje na humuka liyo
1: yo. Humuka liyo aremba uwe.
8: Na ya aneliye, na ya aremba uwe.
1: Amazi aneliye mbwa. Amazi aneliye mbwa. Ebyo shebi ya merebia. Naba namo nebabu utawwe hivya naba nabewa.
8: Nero humuka liya kamo vwa hapa sikeba aneliye parle mariaje. Nungu humuka liyo na mabe yana. Ine ya mochikoba, ine ya tolo kwa haki na amani. Amabe ya nevi haki na amani, ine yoko justice. Puruke habie divorce officielle. Kusuki omulu mea biyati, habie libre. Omulu mesha li libre. Merci.
1: Alor, mure chini watu kata shi hirachonda. Mama Germain.
9: Patahe, evi rekocho wano vya risokera.
1: Atuka.
9: Nimu ambu, wamabi romukali, wakitu wakuchandia kwa wengi, ukabe kwa sherele mbera.
1: Atuka.
9: Kori nengaba na ba muna wiri. Uchi na utuwa kwa bakebake rekerisekaba mabera. Nababi reba na muteseka. Na sehali wika tumama na wemokosa. Uka langiroma naka kwa lekosa, ute wawe utuwa yuka kwa layo, iwa nesabera. Evi.
1: Ya tutakota tukirusu vya kuchino. Omulume, ayendo mukali wewe, kutse amureke.
9: Ama tokeri ya mwenda, akamuliga, omukali akamuliga, aya mwende.
1: Ngono la iru mukali wabere kagana bakamu baka mwenda, mubure chinyuache uma.
9: Ama vega nena nashe chiro mwewe. Na hotu ase, arembere yaba nabewe.
1: Wala ase, arembere yaba nabewe. Alo chumana mwana, teribu eche uma.
10: Nga guwacho na vare laracha.
1: Inje,
10: omwati wale ngono, ni mwati wakalire. Donge ne nouveau yo mukali mwenye amabi amore no ya malangira bombaraka ngabushihira chacho bombaraka kone tabu bombaraka ni tu no mulumiono na yale baye erishubirwa mukali oyo amenya bana babere banoko ni tu okweye. Abiri bairo mabewe abendwa. Ama bebo taba bere balia. Na ya naute cheka lakini reklami mukali uyu. Kondi abana babere bano babere byo mabewe ababombalake. Anashi na balume abaka abaka butoko mukali wewe. Inga na ratibwa ngamusobera. Echo nacho chini aho tule bayende.
0: Na ya ngana ndigo mukali.
10: Ndiyo. Ngakubwera. Tunemulola ku byo.
0: Abalume bakana ndiga bakali.
10: Wewe unacho chini acho bushingiri. Rero muri aho mure balume aho chilumbero na ruya eme wa wali avere sengera eske uke uke mwanye
0: ndacho somo ko chika bwachite
10: abana
0: china nyomuri mu byahi kwe
10: china bu ikira chete na Yesu mwabu ate se hali achanga bwo bunyumba se hali achanga bugendwa hate obushingiri
0: namba ababere ganyira bakali baba besengera babere ko lerere
10: oya ka bane
0: babere ko lerere
10: Yesi bakoli rerere buene tu me injecho nachi ndechonga buroma mono chona mamponako akala no mulume kandenya nyumo nyumba yabo mulume swa shiko ni mpumbafu kundambia ni mpumbafu na mamu bulinje koni mpumbafu amaveni abiri anga bombaraka ayende yakorero bombaraka bo hali uko mwira wewe noko bo mwewe
0: okay
10: ashika yobo mwewe
0: voilà
10: ese balangira beturuturu donge ebyaka kola
0: okay
10: nerio no yule watambo omulume kundi akabya kagenda narochekale ko mukalini ya mushingiri semole muno nabakali benyuri no bangani bane mushingiri emone na muno
0: nambo lugendo si probleme
10: apana olwendo si probleme kundi hanengo kokolwa lya bwati nangana bane kazi yo muri andani
0: Tuburi tobaluma bakali betuma besingira tobaira tuti.
10: Bo. Chirio komu okwewa wamanzu wa mwanyira mewa mutubitana kuni aenda. Nene atakala wako utwa mulume kwenawo.
0: Okay.
10: Ya kabina nashi kwa utwa mulume.
0: Okay.
10: Na rune ya tome kokonda iwo kwa mulume ini nashi na mulume uwengo kwa nayo. Ili kokosa. Ili kokosa kabisa vrema mimi nakwambi.
0: Okay, voilà.
10: Eh. Na romu mama nunja chana mamu buranda kya mabine nafukwa mira. Alo homo meso wa momeso awo mocha andacho kwa mulume. No mama sa wa mulume wewe aya korero bungora buwa bweria alusaya bwembere obumbara kasi kuliansa ya chehande kulinja nu bana matukere rabaliana chiro kashe romali na bwa masengera tanu sikia
0: allo wasiteri bwachike tuteriwa
11: bas banu babri ukoleta nendo mwenyalinge na shikukoleta hanu muambo kaluna bwa wazi ajambu urejo mugali ku mishishita ena nonongena rundo nde mulume normale makumbe omulumono kumbali ari hachi onge owashingira kumukali wewe wewe selome ambu nonongera selome ambu kundi sina shikwene
0: bamuwa teacher
11: normale makumbe na murea kuna hani chikare kino bwaneja kundi mukali shanga shingira una muntu meralari eyo uri eyo kuno mulumono tele byo nungo macho kutsebutsebo angalena buru ndio ndi mukali narusha chizo manage nonge mukali kuno mukali shanga ke shade juru kutse berobe satu naruna zungu we dibale ya shanga anashu kutso omemisi sita nonge mabo nonge ngane ndi abo shi abana mu nonge ababirisha mukali wabo omemisi sita mangana onde nonga abande baluma baka ugibe esare problem selo leta yita singena hande ko muwa
0: Abara mudako mugambongo kwashihire basi. Latakamba taribu ya cheke mbere turusubye bwangeno.
12: Aka taribu ya cheke.
0: Abash
12: injera balangira kushi alinga bakali baba sen kushi alinga abalo meshi bashingiri ngo kumulu wa Yesu wa Yesu nagu. Abalo meshi bashingiri kumba bakali tu. Abash abakali baba shingiri. Abashire banikira mugari cheke imu hari bamatu ya mesh. Bama iko kumama honda tako. Mbere omugari wako ho waya ko wabirigayo. Oh kwanza ho. Bama ika hambo. Amba basi tu ambo anashiribika likwe mraba tu nashini mrafiki wetu kwa kulao mko village ambo wate mama tu baka kama pata na
0: chiku
12: ya maana gana tinje enje kwa binje mama tu mama sarako enje ye muronda bande
0: banakira matrosonezi
12: banakira namu kwa noko banako ho hameche bama tambukira holo tambe holo tambe aho amalo bato ko holo tambe mama muona na yindiri Deja mwana hawa nzaritu fule shongwe ya bichika. Yabia kashwahili ya mpatiru kashwahili. Ama mwana nzaritu fule bichika. Au mwana wangu wa masanza. Erewoto fulawu. Aba matiresonezi yabo. Nuru walinga baka liyoba sendire. Kwa kwanza yu mwagano. Mwa kabari yu mwenye liyo. Mwa kabari mwenye liyo. Na manda. Uwishe mabili.
0: Ama kuro kwa masanza.
12: Ama kuro kwa masanza. Aba kiri baka kuro kwa masanza. Nario, and just a number of Mulumio, no. I don't know.
1: Eh,
12: it's a game of a mole, Shangal.
1: And as Amureke.
12: Amureke,
1: voila.
12: Amureke,
1: Okay.
13: I don't know, took it home, Shakulama Boera. A muka colo, Abermina Martomanen. Don't Amarto, a walk to Liribu, Amartoca, Picambao, Abermina Martomanen. Laramusha colo, a to let a yard. A chaka ande kola akwa me procedure eye divorce legalement arondi abantu bakandi mukwa manisha eje hatikano muke kulu kundi muke kulu yabere ya echomu shakulwa katake lwako riri wat uyama bahorera nei akandi sha somurere mari yetu akashata abo echo chini aho nero ayilusaye yoko legalement ayena ri abape nabo batuwe ndwa legalema donge bale bayengo kwa bano se bakere hawo nawo muke kula numule byat akamarto ko sikanga shingiryo muzumare wonde ki munzanza kandi ko ngasobera ebyo yo muke kula kagana
1: sikanga buya buye
13: nzanza muke kula chindye chiryo kwa muke kulu abere menyango ko abere kola kosa anauti abana babe akandi byaka byati mu bunyumbe na omusha kuluko ni abara ngirango abana bano sebeu echo chikashe tsuka ko tuwa problem
1: okay shalya mubana cheuma Okay.
14: Wasinja kordo erimbe chinywa. Alubanza alubanza nelunene.
1: Iwa wo tungira mo deba mwembere. Baira bate.
14: Echireho ye baba tu echireho chinene chikemuwa ticha. Kwenene esho mbanza esho ke tu sirio kuye kund. No mwane mubuta kendele sheyo nabande bana bana bwe ngo kwaba abasha kuluba tula bakabu ambu ambu. Kundi yowe shombene yeno wiwe no lubanza tulwa mabyayo amahorerayo tubake mureterayo ambu akaya hongo kahaliendwa nero echeriwa tichamo kutsibu okomuka aliabere muwana bakasane atoke neriyebu irokole tango ko ama muwana baketo kerulungulendwa yiwe ninashi echo babaka saga anashat na mabi yembere ngayebu atinje endwa ninje ngatwayo Aba honda tahiba kamu ikalako. Wakaluba ya tsoera amakuta eforfe. Ibo siba lio kulecha bandu ye nililebia ohatari ya ngasera. Wakaluba tsoera luho loho luwa sangala. Kewa nganasha trebeta nebia.
1: Narwa hiri ati?
14: Iyetu echereho akasa nengo ko. Omuka ringu tingo kwane mubu atiyosha lio komulume. Akesha bia biyabu hiri ati ya emberesha basosi. Atinjesi ni chilo komulume yoyu. Eseye omusha kulu imu ama shingana. Kunde saba kesha bendula
1: eme ayo kobusosi
14: ay vande no mukari ayo kobusosi ayo yaketo kereribu yande kendeke
1: okay misisa
15: nje changa treka kunga bwanetse umukari abere yabya nabandi balome iwo bufuka ya mwenda aho ngo bututse balome munono mundu waye munyisubulira yeshaye Ebisomo mtu nga tuye tuka soma bibye kwa nene. Ebisomo na wivine mtu heria. Neru wa bia, wangalu, wangalu. Ebe ebisomo, eba na mulie teyi ya wiyeria. Neru wa hende leere teseke. Monsonga. Ereba buro kwa nene. Mama humuke liono, shabi materiji yu wene. Omulu mironda yu wonde. Yu mshushire. Omulu wakikuwa mereroria. Ama verama kule, yoyaru kwa mbe, ama yobo tawa na waveri. Kwa nene muwa genda. Lakini nereba buro kwenene mama muka yanonde ke mama mbwanga abakagye kakutirano mu nyumba ewa hwaho oyisha kire mundu wiri watute tukimukaze rokubonde aronda yo wonde ne chandra kibaneke kikala na mwala wabo abakili bama batanga ku bandu kwenu neru washungwa wabiri ya mwenda wabiri mubegeria unamu muhemboka unamu wetserana yuna butaka shoki ne hini ndo ya donge abande bana bawo lakini amayibulikira kayi hi aba tureke bomba mbecho ne kose ma bisendi umuyi biro mu article ya henario ha nario omukali ni mube mulume ukata kijanika tashata hayo kubandre muri kitwa lambe ni satro ukibye ukatwa lamo ngumanguma omubiri ndo mabe hole na ber hole
0: Amazungana mboka na bombo bale bayengo bana malungu lokoreta na reche somo
15: andre tebye chisomo ingine ngane ti habyo kunda be somo nabyo bye bi nimwe babandi na ishere ye na myali kumunyu ke na myali kumeza ya bwana ishere hene na yo yo na ruwa mbinga lulo lutwa mbabe kulira hawo manzi koko mulume uware ure kumuka yo yo na na magane cheri wa mulero ngi kwatika ni nyakwa bunya kabule yo oyo kategori kwita kandiye bilite ne janda chinyu abana babere ewo kena kwamera na mulume kuchino kuchumukeri wabye kakulisha ye kasanire ukola na wa dibriaje wao
0: okay bachikako
16: wasinjo kochinywa afete atabye pasteur oye ka bwatyo mundo kanira ne wabishingira kumukeri uwe
0: bamo buta kwa babere
16: ba kwa babere nga wasana anga na use tabliye tuna bwata a olbanza nunga chukikala neribwa
0: nateke chitabu chaluta
16: yanga nateka chalutambe konde bakabambo wangana itie byoshi Abantu bangana shakubana kwa history byoshi mesu anga hiti njingo yao utyasha otsera hanu yeah sinesi sine alinga na Yesu na litrahia shandi shandi lila na njingo yiu yeah na ndibwa ati yeah
0: okay omulume aire ati
16: omulume omulume amuleke ayo ni mundu ni shetani nelibwa hanena ni aba Germain bakahola mu bale mare no Ewabo abagabo okupoyo obushingire le marisha le Germain. Omukari inakaa mashingira no bushingire mu bahwayo epinisyo bageta yenu.
0: Je moya society.
16: Eba kaluba lusho omukari dango chechere mukateba. Iba mukwa fe eosheri musisa eosi. Neriba mulabyo mukartie bakamwembera. Nale ekalu yabyachi ekalu yabya example Ayo bande bakande kwama uko ku isono rina ibakandi labyo mu quartier inabiluse chonjimbe shoshi kandi hambere ibabili ni kwafe eoshi nalo yes na jina ndisha shingira na ali abakomba bomba
0: balume na balume ba mashingira
16: omo mubatalete cha balume
0: balume
16: balume cha balume wana na cha balume
0: konde kumbe balume labya babere konde mukalichanga isingira kwa
16: ni bwambo Onesi omulume yokata hayomukali. Kumbe bane ibane utyakana nyako momutwe. Kondi omulume akakwera mo ngakuluso motule yange kwanza. Mami siku ya nakambo endua ese abi wakati mbako onde sevre. Situ anga watina ro mundu hane ambo mulume naliyo watimba yehe. Kumbe mukarunga imwasikania. Ese washa hitra yakote naisha hitra yakote. Now omukali yakata hiba wa Kandi akata hibu omulume akade base kunde kama nikabelo kama nichi nale bashaba kasanga sangira mu bwoko akame sangari sangari wanganza omuntu shanganza
0: nambo mukali yamabikutahya angana kolebya nzira
16: omubo chabe changana ndiko nacho omukatiba amabikutahya nibwo mbuka mu devoir respecten kuni haja kutahya Endeshwe neglect.
0: Wange wa mabya singira kumbwa bya kwafe.
16: Kumbwa luwa bya
0: kwa shop.
16: Kandi kujo kumbwa machiti. Ruwa bya kwafe machitibo. Eo si ari bakule ndeye.
0: Buwache.
16: Ah ni sanga sha ko level ngebyo. Ayu bya labi wa ba jerme wa ba lema. Kwandikite.
0: Okay, sauti.
17: Ya leo.
0: Tuende lololo.
17: Bas
0: fele utaka kwa chao
17: wasinjeri mpe chinyo
0: asike sali chinyo anga burumu omumama oyo tukana yako
17: njuchu nga takibua bakana bakana shibabana ababa irambuno omurama ikoronde kane kolaba zashe ko bula loko kuzura ngo mona risu ka tuka zuka ni chipindi kera bunda bale me onaga ribo ambu omukale mabishingira mulume ni alwari na rebol menje nango to munro wayo murafiki yiko kolana shodao na hakapikira mopera sari hikawa nina urena bambara kabaka patana iko batenga soba mwenja acha ombara ko nunya atri woko nne kwane na buru fungo no unde kama buru mabuno bat na buru okongulo kwar muwa buru udru kuno udru ngo bandu balume ati wo yire bire nenge shiri bire fana na kala owetu lakini mukari wo na rina pagana n mukari na na mucheti Nire saba ndo bakabamba ha na ro mundu mo baba brulo ro muputuru ne ro chekare kamukari ne luamo au ni mabe
0: ni mabe
17: mukari amabe konera akakonera eshiteni amabi mumanako akakonera no mulumunyu akakonera no ona birimba no mutu mungike ne ngone mumbile muamukari na muonera ni bene mupolisi na hobye byo
0: bayira bate andwa yihwere
17: andwa
0: yihwere
17: andwa yihwere Lakini jua chunga la romulume akole je muna chusunga hocha bisomuna sungo mumulume makule chiwena amukarebere mwana ngo yo mamahandikira barwa tino mukari nyane kere baro na biho ne tyam ngi tumbe na batemwe omukari masakati atusko mno buru omulume na makwan abriya muwana wamusubule chombe no mulwa na buritahia ama abarongera no msepaka bandaba na bakate kere bo mbuno esepaka batakirwe kapuvu muye ikalinga ne bukavu lakini bana bakwa mye baro yo mukari handrika na banyabuko mumambu kanene yo arongere kavere muri na ronge mber kusongo mukari wanandika baro kati ya mano mulume
0: namba bahandikira mulume omukari uri handikira mulume ngoko
17: ehe omulume ne tukwa mire aya rambarambe mukari muhandikira kabaro kwa mamwana akita hiyo ndu mukari ni aronga
0: ndiko ache ribanga ibutu omulume wanzira omukari lishanga pokerana baro hayo
17: yene ke pokerayo bamu wamukose ye abakasa banabo bamuhiri hano
0: am strong tukasa tukayavuga hachina ende meno okay
2: mwatse woyo
0: okay
2: njenga bwanye tiwa mape omukali ya mabiluwa mukumbi wasaba kutsebo inye ya tesekere ya kabeja
0: aha
2: ewa buka saba ni ya teseka niye shamenya ku wabya mulumbe la mabiluwa nakaluni akwebera kuni langirango wabya bore na utuwe mukali na uwa mabiluwa mulumbe amabe kutebetrako na uwa sabi ni shala kabonda amabe ne bakashya mbuwe bukarekini abondo kwa mututuye kumbe na ini hako mubere na rinjenge
0: oya mesabe yao
2: mesewo luwa sabote na rinjenge bwanje tino omulume motuka wanzo kode bakye mwasa meyo mwana okwanza ama bwate bo bas na makuanyira si 20 bwirano mubandu ngukoni njenye tali amubutra si 20 bwirano mubandu bo ama shagenda kandi amasa amashiye nemukure nerorero mabwati amamutebetraku nero amatashe ikamuchi agabwati akaya mwenda iwe newe na yuwana mubrata okufata nangu amatashe butoka kabere inje basa namakutebetraku akatashe ikamuchi bo oyari abutashe mubutaku mwana wakabere yoyo abere hola amabya belangrata oyukabe mubutaku nyambulero bo baberere ganana nga kandi muune shalangrata a iye ngaro sharundi bwana basiere omukali to mabisha kwanzire ngokonde kabibua akanishimya no musodabi watbo amataje wati akanyire kipere busano musiere ibangima yo musodanga lebango kiteje wati akanye bapishana no musoda kutina nemi chichiruku tsibukule ngawe omukali amabya nzari watbo oyonga mukola yikumwiso akendi mi chichiruku tso mushire tuni uni mushire webesanza ngaluni mi mushire webesanza na bandu balangira ebalu balangira mbo kwene bure angana kukorera
0: napo na utada korokocho honorable mama mbo angalia bwate omukali amabya tshe kwanziriswa ikasara
2: ku echo si changeta luako na ro abandu benu benziri twatu kabate batutitu benzire abandu benzire tu ini anamu kukorera na inje na muno tu na mabelangira ntsule nyendana ndaluna kukorera na yesi nyikwe nzire donge tu na mabelangira su nyenzire ukibembeleza fuzi takuletea mavi donge wa mabisu nyenzire ena fumbura ke kwenene su nyenzire iwa mangwa ticha kwanza nemesa bayayi eyo nasaba ko mwakononga wanza munasaba mungu nyikanga na yaba nyenzire nabanyiponire unikanga na yabo omundolu nyaka huta ngo ari ko balimu inya huta tu aluni huta atoreke inamya akalwa na yahute nyilangrand kwisho uyu agabya kandeba namabe menyabo na engende kola ngindi achana yo muruna mndra shale nyendana ebi byake byake ndimana uri mbene yo maula kwishombwa ngauna ula kwishombwa bakashaba kanyibuli ambungate kwishombene abana batra yangute basaka basabasare ngaula kwishombwa omuntu anabebwa tengeshe trahayat nanguti okombwa omenye ngwa mahakayo omwana basi chetraka chamalund sendele maku cho weke okoshombwe emi abalangwa yereshat nengiwa nyitino nayuka ngwa cho omuntu nyakende numukali omuntu amabenda numukali
0: kutinenda nayo
2: eyo tukaye tukaye kambe tukaya ronda makuta yiri amagumu manene kande yiri nakawonero chowo chetu chirimwe kawonero kaika okubariere batakuta kulumwe kofi na bani eyo tungaya rondere sho franga tukalusa sha yitu abari ya alua na riba nita kula omukali we nene lengere kubakani hunza na ngana sembero mwewe donge abakali batori baba kasungo kolare itu atuka ba kushiba nie yo bare
0: okay mustrog okay eva president tubwe chiku national mutahala mumochinywa
17: yeah bas ngee nabwa chiku hi
0: okay kunde chitamena aketa shimechi na uflavie tu
17: obunyumba bwe bye buwe ni okomorongo unacho komorongo kwa byamri nale no yamabeso babakaliwe mumuyi ebakalo abalume abakakolomwati oyi okomorongo omukali ni akahe kishungwi ni ataka komwana
18: Enya hekishungisha muongo neche no mwana nyamutre kahana
19: tokongoto
18: enya watano kolo kobalwe mbene oyumukali wo komorongo tulia kula umukali wo komorongo yoyo nerwe helume ekabihe nauti akagala akikati neru kwa kabika neluhukire tu kanganalia to humusungo hika ikana kali neru tu eche kasombo wabandro papa lia okukatambika numukali wo amabesengera inje hanumukali wo amabesengera ningandi bitrebo bonde mwase atamurene parcele muri nichi ngandi lwiko obuli kintu kyoshi omukali anamata aenda kandre nene mababu uli bichindwe we uli bumiri omukali libo ate amagenda inyatokeretsero ko mulango neto balumatu kwa kusumbera eritokeretse bitoko mukali rikalire omukali
19: eritokeretse bitoko mukali rikalire
18: kutibu eritokeretse bitoko mukali ende indiye sumo bwati ate byamata bitoko mutimu bisikuti umire indiye bakali ba niye yi etu nanabo nenoka nare no bane musingira etu nanabo enoka abone broso aba sibulu haya menwe ibutu ni kwasa no broso duwa leria bo momenu pa pa pa siji neru yo nyama ya tembo achana nayo papa iko okay. Nyama ya tembo itakutesa papa
19: iteme chiuma tukaburali jelwe
20: obuli obwaberengera noyo watu obumbabri kubyabomo na washauri kama mzee ukipenda asiye kupenda ni sumu ukipenda mtu ambaye hakupendi ni sumu ile ni shauri na kila mwenye anavala ile peta murudie mu maneno banabambiaka niko mwaminifu kwako sibe babu raba tinye mulungiri pokea hii peta iwe mwaminifu kwa nani alama ya mapendo kwa nani na washauri mu develope
19: sweta bwa chendru mama kambasi taka hachiguma Flavia kabwecho mwiso
21: ndoa ya Wakristo haiwezi kabisa kuvunjika kilichounganishwa na Mungu binadamu yoyote asijitenganishe mumama kikosa we mubabu na muacha lakini na usikwe tena na mwingine ubibi nyewe bote vile njo viko
19: nambo mama mama biluamo ishasha runda ya oun no mulume ishasha runda ya oun
21: kwanza ye papa ule aache ule mama nerwa kwe pale sitafute tena mwingine ndoa ya Kikristo vile njo chiko
19: bas ala alors Flavie
22: washinja rembe chinywa na lakini achitwanga menya olubanzo luri watu tolushumba olone lubanzo lukalire kusebu lukalire luti kusanga no mutu namu yahiria hano bushingiri nini tukalungana buni bashingiri twene bambaraka muna baburacho hano nete ukanata hia ukayo ku visit ukalwa sebatako rambo unoche visit mukalo wa mabena ne vieje bakalo kambo basi wa mafungo mbikiri bo eske unasha bachengula ababereta byemberesha unashinga nibanga hego
19: ndere bambuchu kaso ndibutichi
22: ngatu ndibunde tukabya nabo sote awa ndi mafikiri wabwe na netu eyubalua
19: nambo twabaganyera
22: ner bo sindibunde kwibaganyera narunje chungaji achunga achunga yibwende ko hano sana ye objective omundo yewabiri yo mu bunyumba enatasha ya hambe ko mwebyo donge nale yo mu bunyumba eshashe chaleko meyo wasechaleko akamnyata abang abunanga sandia nabo balia inaji reserve enarekana nabo meka yo byale byango ko bandi banamu bwango ko president bwa millionaire akalia fulani omutwero enani omuhene abya hambiro
19: mokata fele wabiritwe chinywecho fele wabiritwe chinywecho mwaka bwacho ndakate anabe kambo oyu no namuna mukali wana musengera
22: bo nero omwecho
19: nambo obobe bukalo muchife lomo kaba tobobe bukalo mo mutema
22: bo hanoto hanobe ndobe bukalo tibo hanebe ndobe tukakwa mebindi ni mateori tuyo mo pratique réel atitendo chendwa chikaenda de 4 sir 4 ayo wa mathematique réel omukali awute mo 3 sir 4 no mulume awute mo 1 sir 4 donge omuhube obotuli mutwe balume muho sina tabu nda balume bahubira donge nguvu ya wayole nayo ayo ni ya 1 sur 4 naribu wa multiplier yo fois 3 ndo mu amafunge valere yo mukali
19: ni bwambuchi
22: ni bwambo bale mo mero
19: mpenene okocho okobalo macha ture korero bwambuchi Flavien Kumbe si tuwa mkaka tuleko.
3: Atu kato ndibu atu uti. Bo. Mwa mkaba mtu. Mwa babe nakaya ndaka ndia nasa. Bo. Akalitaka. Aku mkari ya trahaya. Abi uko nivwe yae. Donge abi wa mreiro. Munene.
19: Nero abiri. Mkari ya shingeni yoku iwe.
3: Mkari ya shingeni. Sha shingeni. Nabewa ndi sha utu objektife.
19: Voila. Aloro. Omulume ya iri ati.
3: Omulume. Bo. Ebi mkari. Omundo yu kamenya amabe hambo mkari uwe yu mwacheringechu. Nguwa maendeleisha kuse nguwa mareka.
19: Dani ambo, esipa kubungula omulume.
3: Erimu kubungula.
19: Eriba taka subira mkari uwe.
3: Eriba taka msubira. Anasha kaburo kaka kama funga mwe.
19: Okay.
3: Kaka kwa merire.
19: Sawa, sawa.
3: Narumu batri chaneko, sawe.
19: Okay.
3: Na hobi, omundo yuka yu mbunyumbe shali na objektife. Tuwe vio vekabi yewe niyo mwewe.
19: Washinja.
3: Ndiyo.
19: Sauti.
5: Ya leo.
19: Aloro. Baba riribu wambo. Echo mukari. Nomulume. Sibibu wa wako. Foma bashi hile libre shua. Wamabe tokerele mba mukari uba subaha uma. Nibi alinga chuchu weno kukwa manane sakramenti ya nduwa. Umukari ya mabini anaya shingo kosha ngasha riba wewe. Ergana naye. Anashingeno kwa nyaku haribi ya kakwa zomundu ye. Yebiro vyoshi. Na hutuwa bakitu wacho tukasabera kumibunyumbe kwa soba na bana bakula kuna bakende shakolo kumibiri menje menje. Ndala nga checho. Sauti. Ok. Alo. Tukebu wachike. Chimwana mwana. Ukebu wachiko kubapulisha baba holera chirema chike. Situ nidita kako debanene. Ukatubu rango kovere. Tukatubu rango kovere. Tuwa labiro kwa endemiati. Sina shindambia tunga ichineho. Kunde. Atutishia kenzi minite nyisa. Aho.
6: Donge omwache wali cherema abanya cherema bakayerera ko komwati uyu kutsebo kundi situru ye kwanza ababandi bakahika omumuyimwenye nangana kwaneti eritsu koko kingi ababandi tu ibakahika aho nero ye kingi ye ene akalemba abuni akeni anamo ba okofuranga bo nario ababandi bakahuluka abamita aba omukomando yo wakombola kingi ni papi Papi na yavere ni anayo na yotu yavya onze register eyo banita kwa bandwara. Na yetu onze re tunyomo muhimu aho tukuwa toko karifuru pa pa pa pa. Na ripo mo bangu haluba ba matreta aboshi. Ibo mo bata kwa chena. Na ripo bano ibo na botu yavya onze register vaka vengerera tu ibo ba bora ribo ba sero mo bala bala. Okuma moto. Me abendita papi ibo mo ba sera ba chomo mo shamo chidengu ba maverokera kwa chomo moongo. Nario abakaji bacherema bakayerera kwa mbo haa manake situtamenya echabiribe hocherema hano ngani echi echi kati kaleka akarefuru kaka kana talera waka kaka kana talera wa eshokambine shokambisha basudarero shitimbire shitimbire shitimbire mona ika yo muvandredi twaveze komo jedi nama yayo mu vandredi eshokambisha shitimbire kosho ukapala ya musudua pali ya musuda injo bakaji ambonero omurulaji ali akwate karenga na basuda banabo babalete nombo bakacha tsonga ya bandu neribwa omurulaji amabya ave ave alama abandu boshi abane babe water nomubombere we gari ye Brazil abalumi abane boshi babe water his basa samo bakapira pira bati bakapika masasi bati rase tuta minyechiro mumuyono nganichi naro bate Bati ambu bali eno bakasha tutunga. Ito si tuta langi robo tunge wabu.
19: Ok.
6: Donge aho, irisu koko barulaja aho, si tuta langi robo tunge wabu. Nga baka tunga erchiremeno yochi. Omuletanga wama trakuate nerunje musivile.
19: Bekandevia vete.
6: Bekandevia vete. Omwase woyo, owo baka irarako.
19: Voila, arenga situ endete kako chinyua. Situ endete kako chinyua. Chie kutu. Nje ni kure yapo babwa chindo chiguma enyuma shumukwirwa seri timbirawa kandi tulio ko radio mudoke bwano ichinyo angetika kutsukako asika tunako amen abaka omwacha chana muangete unda haliribu out baba mo no bakana berekira ko kordo naro mudo mune mwendi hikeno Na honje chonga echonge ndibwa ngendibwo muri nare nyunyoboshi. Echonge ndibwa natukumbe na ba rulaje yo bare oko ma position wabo bayitwa ndeke. Kumbe na bakuluba ba rulaje ngaramuka ya ye gode ni mu polish na munyamasereka. Na ye jisle wali mu katika choko mpero china mwana mwana mbeto yo twakula naye. Ho wabo ni troisième parcelle rilo ho wetu. Nero Mulu nuwamba mahola na maregrete kundini mwana china murere. Bini achina utenda mbiri tumikirachi huo. Oyo tuwa kulana yende kende kende